ku DFCU Bank kasana okirema bega wayo uja kulaba ekipande kinene kiriko Hamza Islamic Schools mpola mpola baje kulaba ntate babangula omwana wo kuba kusimzira musanvu musanvu 2 5 musatu asatu musanvu ana mumunana oba oya WhatsApp bakuwa ne kafana nyisimuri fanana licha 0772 52 37 48 msembo de bebanafi aba Hamza Islamic Schools wali eruwero kakati na mpiliza webwa kerede nga waliwo abachi agamba mpiliza embera nga bweri munda mugwanga mawanga ga Middle East onakuru wajjo twalengedde elimu ku mawanga abali mu mbiranyi neggwanga erya Israeli omusajja omuirani wamulengedde kunaku lwabadde lwa Sande nga mpuliriza akwata ebikompola oluvannyuma lw'okulabula eggwanga erya Israeli abagamba nti muve munda mu ggwanga erya Lebanon mulekerawo okulumba abaana abasajja aba Lebanoni mulekerawo okulumba abaana abaizibulla abo bakyali baffe nanti bonna bonna bashiya abagamba mulekerawo okubalumba abo baganda baffe abo mikwano jaffe abo bakyali baffe ba obbi baffe omusajja nga awulira Irani nekwata emizinga nekasuka nekuba target yaddenga gavude okusooka Israeli egamba ati baji kutejo na nedda batulazika video Irani yo kenyini manika tiengeri jivalo na mje bakuba bategedde nti kati wenumba Julius ne mukube ngumi Julius ajaba gamba wa tankubiye kakati chenkola numba ne kamera numba ne kamera bano kaba amerikange erumba na ye erumba baina communication systems baina satellite baina ne nyonyi nzinga zo muri mugwazo kukuba bifananyi na kulikodinga malobozi kwata si video nanti muina propaganda wewe wakananga kuwa video kakati na wechi bakola mu lutalo wano kaba Amerika kabe Irani kabe Israeli wewe wakananga jayo obujulizi wa video obe bifananyi nga bikulaga oba kusetira iti kakati Irani kibakoze nabo basindikira ko bumeza ili oba bu drone nga bukwata video kulengera dala kitufu yakubye wewe wakanira nga bakulaga Benjamin yagambye babi kutte byonna Irani nakufulumiza video najikulaga nga kulaga nti bakubye wayisemeka nga Benjamin naye akuteze missiles ezenjawulo naye akasuse munda mugwanga era Irani era naye naye nakuba targeti ampuliza naye nakuba targeti neguba nil nil neguba oo kakati nga Irani yamugambi nti neka kutanda noddamu nonziriza neka kutanda noddamu nokola ensobi neka kutanda noddamu nokola ensobi ojja kulaba akananvamu wabula olutalo waise ebanga tono nnyo Irani nevao nirangira negamba nti kati eyimirize ebikwe kweto kyekya abadde emabegaawo wenjagala mpuliza nsooke nkuwe tulabe kiki ekyabadde emabegaawo jukira Irani yagenze okulaba nti ekwate kubo okulumba eggwanga era Israeli nga Munir omukuba generali munda mugwanga erya Pakistani ngalese baluwa munda mugwanga erya Irani eva wa musajja Trump Donald era twategedde konti Donald yawulidde nti Irani erumbye esimu nezivuge wa Muniru obaka wabutuusizza nakutumye kumugamba alumbe oba nakutumye birala twategedde konti ebaluwa yabadde yetuuse mu Irani naye nga yagituusizza lwa weekend ng'omukulu ku weekend taba mu ofiisi nga alina okulaba nti atagifuna lwa mande okitegedde era twategeddeko nti n'omukulu yabadde tannaba kumanya nti waliwo obubaka bwe obwavudde munda mu ggwanga erya Amerika mugitaba okitegedde baganda banga beekalungu gye banzala muli bulungi kakati ekyokulala

0: chikumi mumusamva kwa muzamu enda pale FM kukula heriyo muntu wabulijjo nkubuza ketundu ya lero ndawo sinzi doku banga ato tugoberera program the news hour gaba mauli ya gaba gashambu day mbitundu bie guange bie njolo getubula tugendo kubanga tukutuu saku go hagaba kagudeo muna kwa hagaba kaka guawo nga tusinzi ramba sasi bafabe nja ulabaliyo okulaba bion na bwebiba bitambula Muzi kuona mgira ketu wana mumisamvu, kasekende Francis Kasfat, nzari ukuru wabu nangi, mkuru tenywa Ismaili, hawa mune kuru fimu shatu wabata sude kubera u, atu ukula banga mkutambu za etuntu yona kuru waliru. Enakuzo mwezi ziri muenda, mwezi kwa mkaga mwaka mkumi biri, abiri, mumukaga, edachi kazima zoku banga zuwe resa tuwezesima tude kusawo mkaga za etuntu yona kuru waliru, ono nyungiro kubanga mkula musaku, nao sinzi do kubanga atu tukubirira. Unakuungana webulu laba, unakuulimu embera yechi nikagube Niso nganti akasana kakirira atene katera nikabulamu Mubitundu no ebya Kampala Atera mbufuwe mumu ngeri enja ulo, unakuulu wakumu Oval, unakuulu wa public holiday Unakuulu oluwaba zero lukuzibobu lingi Unakuzo mwezi muenda, umwezi ogumu kagalibuli muaka Lukuzibobu kusinzira kumulamua, ogubaguliwo Una kuruwaliru wanja ulo muko kusinzira kuna kuendala wizi zezi kuzibua. Enteka teka kusinzira ku minister vinanzi wa kunsonga zomkulemi ya fesi yomkulemi ziguanga honarebo mire babalanda ya vayo na tekizanti umulundi guno zigenda kuba nja ufu muko uloechira de chebola echiri kumulirulano guwanga ya Congo ni enteka teka izi nja ulo kulaba ngoboli yao embere inzo kufamu ato kusasa na kuruwa dembi kujuko erinyi wa kumfete etangirwa ya denti mkusoka wali batutekeza ntia mikoro jigenda kubera wali mstate house entebe abietula bakati kuntimbe tulaba anti tuli nakasero enteka teka zona wezigenzi maso na kubanga zi indira iranga bitula bako mkulembezi we guanga mchisira china agina maso na kugira kiri guanga ngaita kutelifa inezi nja ulo wa nimi kutweje nja ulo nesu ngantio mnuwa gumunu diguno ilwaso wade kubanga lukuzibua mungeri ye ulukare okulabanga rembera yichurade chiebola chisobola kubanga chini wa kumfete abamu betule ngede kwera haba tutegezi wako minister mire babalanda mwemwari ebikonge benja ulukuva mu government ngabo nabuba genda kuwa bachikirirwa ulenzo nga tutegezi anti umwendo kwa bantu basu ubira bantu kubera mwabiri mbatano ulwechurade chiebola okulabanga chitegeza wabao code distance kwe wala waboli yao embera inzo kuvira mwato waboli yao singo waboli yao aina mu bukosefu okulaba nga asiga abalala awono ne kijjanga enteka tekezo mulundi guno zakozeddwa mu nteka tekeyo ba mu mbeera eyo byali agira kone bana mauli yadi ku media center yategeza nti olwo mulundi guno abantu abenja olwo bagenda kubanga bachikirirwa nga wajja kubawo abajja kuchikirira government kuva mu bitundu ebyenja ulo mujja kubamu abajja kuchikirira abakulembeze abenzikiriza era bitro bika ku rutimbe twenge de pastor Siwadda kuva mu intelligence council yomundo uza kuva mu bakulembeze bezikiriza abaliyo ne tulaba sabasumba posi mogerere tumulengedde kusaidye yo tulengera ku mchala mire babalanda jali saba minister wa Uganda Robidanda Banyamusafiri n'abakulembeze abenja ulo ngira bonna bavudde okulaba nkuboli yao beta ba kumukolo guno ngabwe nkutegeza oguyindira wali enakasero akasira kano umyuko omukulembeze w'eggwanga jino Jessica Lupo wali nnyo okulabanga naye enteekateeka eno mukuza onakulwa baziro onakulwalira abeerawo era nga batutegeeza ajja okubeerawo abajja okukiikirira abaziruwanako mu kuva mu tundutundu erya Greater Luweero nga kitegeeza nabo bajja kufunamu omuntu ajja okubanga abakiikirira awo n'abasigadde bannayuganda mu biti eby'enjawulo emikolo bagigoberere nga beeyambisa terefayina radio stations ne mitimbagano egy'enjawulo awo nno byebikujjuko ebyolunaku olwaleero bwe bityo bitambudde okwawukanako bwe guzze guba mu bikujjuko ebiyise olw'ekirwadde kyebola yadde nga twalabye kuno omukulembeze w'eggwanga makya g'olunaku olwaleero ayinako abakulu be yasisinkanyeko era nga ensonga y'emu yakulaba nga tulwanyisa ekirwadde kyebola naddala ku muliwano gw'eggwanga erya Congo ekibadde kyeriisiza ennyo enkuli nengedde kwano ne Haji Yunus Kakande oyo nno aba muwandiisi wa nkalakali okuva mu yafeesi y'omukulembeze w'eggwanga naye ku mukolo kwali kale nno ogenda kuzikiriza enda kusooka nkutambuzeeko amubitundu byegwange byenjalo ku mawulira agatambula atoliva nyuma nadda obwoli yawe tunaba tufunye akadde nja kudda nkweko ku bigambo by'omukulembeze gwange ne kuddoboozi lye kw'ebyo byanaaba akubyeko obwoli yawo esimbyeko nnyo essira olunaku olwaleero naye nga omulamu omukulu era gwa kwongera kwefumiitiriza n'okulaba mu ebyo ebikoleddwa mu mbeera y'okubikuuma protecting the gains era bwe kitunuliddwa nga twafuna okunnyonnyola nti obwoli yawe kireese enteekateeka n'ebikujjuko bino okutambulira ku mulamu ogwo kwe kuba nti bijjidde mu kaseera ng'omukulembeze gw'eggwanga yaakalayira ng'ate y'emu ku nnono zibasimbyeko nnyo essira okusobola okukuuma ebyo ebikoleddwa gavumenti ya NRM. Bino bikujjuko bya mulundi gwa 37 webituukidde olunaku olwaleero. Kati nno wetutuukidde mu bikujjuko ebyo bintu bingi ebigenze maaso n'okuba nga bitambula mu ggwanga. Tuli mu kulwanyisa ekirwadde ky'Ebola, waliwo abasawo baavaayo ne basaba aboolyawo, oyinza okuyita ba intern doctors baavaayo ne basaba omukulembeze w'eggwanga okulaba nga bongezebwamukko ku kasimbi ku nsimbi ezibaweebwa okusobola okuba nga baddukanya obulungi emirimu. Ne tulabako abantu ab'enjawulo baavaayo, twalabako ekitongole ekya NEMA okujja nga kisengula abantu abaali beeseeza mu bifo by'entobazi. Awo nno nawo tugenda kuba nga ate tutunulako tulabe enteekateeka bwe ziba zitambudde side eyo bo bali batya. Era kubamu abavuddeyo olunaku olwaleero okubaako obubaka obwoliawo bebawa bebo abalinamu ensonga ez'enjawulo ze bagamba nti obwoliawo mu kaseera nga kano zaali badde zitunulwamukko omukulembeze w'eggwanga wakati mu kukuza ebikujjuko bya kwefumiitiriza n'okujjukira abo abawaayo obulamu bwabwe okusobola okulaba ng'embeera eno enyikizibwa eterezebwa yaabwe bwe batambuza emirimu. Kati nno ku bavuddeyo kwe kubadde abakugu mu byobulamu nga bakulembeddwamu omukulembeze w'abasawo Dr. Joel Mirembe. Ng'ono nno agamba mu mbeera ng'eno omukulembeze w'eggwanga asaanye okubanga avaayoko okulaba nga nabo batunuulirwamukko, okulaba nga nabo balowoozebwako naddala ba intern doctors. Kyagamba nti obwoliawo singa abaana alema okuba nga batunuuliddwa ate kiyinza okubaleeterako akaseera akazibu olw'ensonga nti bangi bavudde enfunda eziwera nga beemulugunya olw'obuweereza obw'enjawulo. Bagamba nti obwoliawo bwetaaga okuba nga butunulwamu okusobola okuba nga babatuukako. Dr. Mirembe ng'agera ku bannamawulire ategeeza nti kyewuunyisa okuba nga bantu banjawulo abaweebwa emidaali mu bikujjuko nga bino, bantu bangi abatunuulirwa kyokka ate abaali badde basoosowazibwa ennyo gamba nga ba intern doctors ne batafiibwako obwoliawo okusitula mu mbeera zaabwe. Kati nno omukulu ono agamba nti omukulembeze w'eggwanga yali badde afaayo nnyo okulaba nga bano batunuulizibwa nabo okusobola okulaba nga baganyulwa mu nteekateeka eno. Bano bagamba n'amalwaliro ag'enjawulo bw'otunuulira naddala amalwaliro ga gavumenti embeera etakyewuumya nakabululu olw'ensonga ebikozesebwa bagamba tebiriiyo, abasawo bali mu mbeera mbi nga nabo baali badde balowoozebwako naddala mu kusooka okusitula omutindo gwabwe naddala ba intern doctors okwongezebwa ku nsimbi n'embeera zaabwe ze bakoleramu naddala wetuukidde mu kukuza olunaku olw'abazira. Katusooke tufune ku bigambo bya Dr. Joel Mirembe onono nga ye mukulembeze w'abasawo ku ddoboozi lye lyalambise olunaku olwaleero.
1: Badokita teyagala kubasasula. Nze nno ndaba gavumenti ebeeridde mu nsi olukwe. Gavumenti ate ekwata ensimbi n'emidaali n'eziwaabo abatagwanidde naye nga bano be bazira ab'obuli lunaku. Era nze ng'omusawo omutendeke njagala kuyita gavumenti ku lunaku luno olw'abazina. Ekisooka, eteeka amalwaliro we galina okubeera era eteekemu abasawo. Gavumenti currently staffing oba abasawo beerina mu malwaliro buli weerina obeera ne badokita 10 erinawo 2 oba 3. Ffe ewaffe eri emawokota south gavumenti erinayo dokita n'omu ku bantu abasukka 15,000 abali mu constituency eyo. Kyokka nga National Development Plan agenda egamba buli constituency erina okuba ne health center 4. Kitegeeza abo badokita 3 kubatano abalina okubeera mu mawokota south nga bakolayo naye currently gavumenti ngayo terinayo dokita n'omu. Wabula erina sente empya n'enkadde zegabira ba MP obukadde bisatu MP ba mwe motoka bantu bema okutabalina MP betaga MP okusinga eddwaliro elirimu ba doctor n'ebyuma ebikola.
0: Oyo ye Dr. Joel Mirembe omukulembezi w'abasawo ensonga nga bwezuulidde bwazirambise nti obaolyawo olunaku nga luno abasawo baali badde batunuulirwa nnyo mu mbeera yaabwe gye bakoleramu awo nno ne babanga nabo basobola okuba nga bayitibwa abazira. Kino nno we kijjidde ng'olunaku olweggulira abasawo be bamu nga bakulembeddwamu Dr. Daniel bavuddeyo wali Emulago ne boogerako eri bannamawulire ku nsonga ez'enjawulo naddala ku kirwadde eky'Ebola we kiyimiridde mu kiseera kino awo nno nga byebimu obaolyawo byoyinza okugamba nti ebibawo enkizo ebyali badde nabyo bibafuula obaolyawo bazira mu kiseera kino. Kati nno Dr. Daniel Kyabayinza yategeeza nti bangi obaolyawo babadde batandise okubaako ebigambo byokozesa ku kirwadde ky'Ebola mu kiseera kino ekyongera okuteekawo okutya mu bannayuganda ng'obaolyawo balowoozesa abantu nti obulwadde mu Uganda ate buli waggulu nnyo. Ono yategeeza nti mu mbeera y'okusaasaana kw'ekirwadde kino kize nnyo olw'abannaffe abali mu ggwanga erya Congo abadde bajja okwettanira obuweereza obw'obujjanjabi wano mu Uganda aho nno nga bangi mu kujja wano bakakkana ng'obaolyawo baliko abantu ab'enjawulo bye basisinkanye nekibaviirako okuba nga bafuna obubonero ng'ababa balina okuba nga batwalibwa mu kalantiini ow'ennaku 21. Katono weyasiridde n'ategeeza nti balina enteekateeka okulaba nga gavumenti ya Uganda ngeri wamu ne minisitule y'ebyobulamu okuweerezaako abasawo abakugu mu ggwanga erya Congo okusobola okubayambako okubanga babatuusaako obujjanjabi obusaanidde n'obuweereza obufaananako bwe butyo okusobozesa okubanga ate batangira ababadde bajja wano mu ggwanga lya Uganda okufuna obujjanjabi. Ono yategeeza nti embeera okubanga obaolyawo mu Uganda abantu abatwaliddwa mu kalantiini be bamu ku basawo abasisinkanye abantu abo aho nno ekiyinza okuwa enkizo ya mukulu Dr. Mirembe Joel kyalambiseko nti abasawo baali badde batunuulirwa nnyo. Ochali kukula heri omuntu wa bulijjo program The News Hour tugiza ko kutusako amawulire ngabwe gagenda kubanga ate gatambula akaseera kano bitundu byegonge binja olu nzikiriza suka mutegeze kubanna Fabala Hashmark Junior School banono nga basanga bali Yerusalemu Saint Malodi nga lisomero eriyesigika mukuwo mwana omusingi omugud muddala mu byeddiini n'ebyensi. Kale nno baga asomerera day na boarding nga balina enkola etambuza abaana okuva awaka okubatwala ku ssomero ng'ate baga omwana bakutuusizaawo ddala ku mulyango. Balina daycare, nursery, P1 mpaka ku kibiina ekyokutaano ate ng'ebisale bisobokera ddala mu nsawo y'ogwo omuzadde. Kale nno baga nti bali ku musingi gwa musiraamu naye nga n'enzikiriza endala zaanirizibwa ku Lashmaka Junior School ate ng'era baga nti abasomesa batindikidde bulungi nga n'omukwano gw'abaana abato baguyina bulungi nnyo. Essomero liri wagazi nga baga ebyokuzanyisa by'abaana aho nno tobimalawo ekibafuula ab'enjawulo. Kulachimaka baga nti bayigiriza ebyemikono babekale ery'abaana baabwe okukola liquid soap n'ebintu ebirala bingi okusobola okuba ng'omwana aviira ddala wansi ng'ayinako by'asobola okuba ng'ate yeekolera. Kale nno okuwandiisa abaana Kulachimaka Junior School wali Erusaze enteekateeka egenda mu maaso ng'omuzadde ogenda kuba ng'owandiika ennamba y'essimu eno okubakubire ate okumanya ebisingawo ogenda okubakubira ku nooti 7778 7355 18 noti 7778 7355 18 bebannaffe aba Lashmaka Junior School abasangibwa wali Erusaze. Ate ye omwami Nicholas ng'ono n'asangibwa wali ekisaasi akutegeeza nti gwe eyandyagadde okuba nga ate oluggya lwo balulevolinga compound yo bagitereeza awamu n'okugisipa papers mu compound yo ono naggamba mukugu mu kukola omulimo guno akutegeeza nti muntu mukozi nnyo ate nga mwesigwa okukolera omulimo n'okutereeza compound yo ku sente ensamusamu ddala. Kale nno gwe asaba omunoonyeko gwe yeetaaza obuweereza buno oba ogenda kuba nga omukubira ku namba y'essimu eno okumanya ebisingawo gwe yendi yeetaaza okuba nga ate bakutereeza compound yo oliwa waka oliwa wa ssomero olina kitongole oba kampani oyagala bababe nga bakutereeza. Omukulu Nicholas ono wani ekisaasi mwetegefu okuba nga obuweereza buno abukuwera ddala bulungi ogenda kuba nga omukubirako ku nooti 7218 1374 noti 7218 1374 okumanya ebisinga ku nteekateeka eyo oyinza okumukubira ku nooti 7689 93 38 noti 7689 93 38 okumanya ebisinga ku munnaffe Nicholas okulaba nga kutereeza ate compound yo. Mu bufu bwe bumu ng'eggwanga era likyali mu kwefumiitiriza obaolyawo abo abawaayo obulamu bwabwe okulwanirira obw'emirembe ate ne district kadi wa West Buganda Sheke Juma Mawejje Kabanda afudeo na sababu government okubanga ate mu kiseera kino bafayo nokusosowaza ebyo abazira abogerwako bibasobola okubanga balwanirira Sheke Mawejje agamba kiba kyabulya zamanya nnyo eri abantu abasobola okubanga bawaayo obulamu bwabwe okubanga mu kaseera kano obwoli awo bantu bangi abandi badde basosowazibwa ennyo okubanga bafiibwako naddala mu kukkaatiriza ebyo bibaweerayo obulamu bwabwe okulaba nga ate okufa kwabwe tekwagendera bwerere ka tusooke tufune kubaka bwa Sheke Juma Mawejje ku nsonga eno
2: olunaku olwaleero nga 9 mwezi gw'omukaaga lunaku lukulu nnyo ly'eggwanga laffe Uganda nga tujjukira abazira abeewaayo okulwanirira eggwanga lyaffe n'okufiirira eggwanga lyaffe n'okutufiiririra nga balwanyisa effugabbi eryaliwo mu kiseera ekyo n'obutabanguko obwaliwo mu ggwanga lyaffe Uganda. Tubozaayoza abakyaliwo abazira abasobodde okutuuka ku lunaku luno ne bannayuganda mwenna okutwalira wamu era n'okusaasira famire zaabo zaavaamu abo abaava mu bulamu buno obw'ensi nga lutamaguzi ne famire endala olw'okuviibwako abantu baabwe olw'okulwanirira eggwanga lyaffe Uganda. Ne bwekityeri bannayuganda olunaku luno luba lunaku lukulu nnyo eri ffe kwekubwa mu tooki. Tibannaffe aba abagenda okulwanirira eggwanga lyaffe Uganda era abatufiirira ne bafiira mu nsiko balina ensonga ezaabatwala okubeera nga balwanyisa n'okulwana okulaba nga bamalawo embeera embi n'okuteekawo embeera ennungi. Tulina okuba nga tukebera buli ssaawa n'okwekeberamu ebyasesa bannaffe era ebyaleetera bannaffe okubeera nga baamala ebbanga batulwanirira tubitadde mu nkola tubitwala mu maaso oba twabivaako. Kisaawa okutunulamu okulaba okwetegereza bituba twabivaako tubeere nga tulwana okulaba nga tulwana okubeera nga tuteekawo embeera ennungi okumalawo effugabbi eryatwala abantu mu nsiko n'okufiirwako obulamu bw'abantu baffe olutujja kuba mu ggwanga tuligasiza abaalwana bannaffe bawa emidaali naye abaafa nga baalwana nga tebaafiira mu lutalo n'abaafiira mu lutalo olwo olujja kubeera olunaku olwo lufuuse lukulu gye bali era nga lwa muganyulo eri ffe. So tuli basaale ffenna nga bannayuganda okwebuuza bannaffe byabatwala mu nsiko n'okutulwanirira abamu ne bafiirayo tutuuse bamubiteeka mu nkola. Tetunaaba tetubitadde mu nkola tujja kuba tubali azaamanyiza nnyo bannaffe aba bagenda ne babeerayo mu nsiko ebbanga eddene ne bannaffe ne bafa nga balutamaguzi n'abalala. Kyo ekikulu ky'olunaku olwaleero kwekeberamu bannaffe baafa baafiirira kino ne kino ffe abakyaliwo olwaleero n'abazzukulu n'abaana tubitutte mu nkola okulaba nga eggwanga lyaffe libeera waggulu livaamu embeera ezo. So tulibasaale ffenna okwekeberamu n'okulaba tutuuseewa so bannaffe baganyulwe mu kulwana okwo ke baalwana. Ekirala nsaba bannayuganda nti ekiseera ekyo kyali kyakulwana nga tuyita mu kuyiwa omusaayi okufuna emirembe ye Uganda yaffe y'olwaliro nsaba tulikejjiza mabega kibeera ekyo nga tekyasembayo mu kuyiwa omusaayi tubeere nga tuteekawo enteekateeka y'okuleeta emirembe mu nsi zaffe mu nsi yaffe ebeeremu emirembe ebbanga lyonna nga tuyita mu makubo ag'okuteesa nga tuyita mu makubo ag'okusonyiwagana nga tuyita mu makubo ag'okuwabuligana nga tutwala eggwanga lyaffe mu maaso ate nga tukuuma emirembe mu ggwanga lyaffe Uganda n'okubeera nga bannaffe ebyabatwala mu nsiko oba ebyabatwala okutulwanirira nga tubiteeka mu nkola olwo nno eggwanga lyaffe tujja kuba tuligasizza n'olunaku luno tujja kuba lwa makulu gye tuli nga tutadde mu nkola ebyatwala bannaffe mu nsiko n'ebyaviirako bannaffe abamu okubeera nga baba bawaayo obulamu bwa
0: Butelefu oyu ye Sheke Juma Mawejje Kabanda district kadi wa West Buganda ebigambo bye bibadde nnyo ku bakulembeze b'olyo ne bannayuganda okulaba nga bafaayo nnyo okulwanyisa ebikolwa ebivaamu okutyoboola eddembe ly'abalala okulaba nga basoosowaza ebyabo abasobola okuba nga bawaayo obulamu bwabwe n'okulaba nga bewala ebikolwa biyinza okuba nga ate bivaamu okuyiwa omusaayi. Kati neera mu bufu bwe bumu ye embeera etambula mu kiseera kino nakutegeeza kuwali nti wabaddewo ebintu ebibadde biyisibwa ku mutimbagano naddala we tugenze okuva wali mu wiikendi olunaku olweggono olunaku olwaleero era nga poliisi yavuddeyo nayo netegeeza nti etandise okuba nga enoonyereza ku kintu obaoli abantu abaviiriddeko okuba nga ate omukulu Sidney Gugudyo ava mu bulamu bw'ensi. Kati nno abantu abamu baadde bayesigamiriza nnyo okuba ku baba boda boda nga bagamba obuwulira bye babadde emabega w'ebikolwa bino. Muganda waffe Mbiru Ali asobodde okubeerako wali n'omukulembeze waba ku baba boda boda omukulu Mwege Frank, era naye alina obubaka bw'aweereza eri ebitongole eby'ebyokwerinda eri abakulu mu kitongole kya KCC okusobola okulaba nga obuwulyawo embeera eziyinza okuvaamu obukubagano obwo zikomezebwa, era nga mbufu omwe alina obubaka bw'awadde abagoba ba boda boda okulaba nga obuwulya ekifaananyi eky'erinnya lyabwe kitandise okuba nga kyonoonebwa kisobola okuba nga kiterezebwa n'okukumibwa. Ono era si mu mbeera y'emu ayinako obubaka bw'ategeeza nti obuwulyawo abantu bonna abeenyigira mu bikolwa bino bakulaba nga babalondoola okusobola okuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Katulabe muganda waffe Mbiru Ali okuva mbeera eno.
3: Okay, webali nyo gwena wina uliza 10:07 katwenyeze mwenda Pal FM ekula lyo mtu wabulijjo. Tuli wano mu bitundu bya Kawempe nga tuli ne chairman wa boda boda mu Uganda yonna, atera nga chairman wa union ekibina ekigatta aba boda boda bonna bonna abali mu gwanga. Mukiseera kino olunaku olwaleero oluvannyuma lwa poliisi okuvaayo olunaku eggulo neganga bweri mu kuyigga abo bonna bonna abavubuka abaakoze efujjo abatwalidde amateeka mu ngalo okulaba nti batuusizza okuggyawo omuzannyi wa rugby mu ggwanga ne bamukuba ngaolonno kigambibwa nti badde bateebereza nti yadde alina akasawo kaanyakudde ku muntu ne bamukakkanako kiyifuyifu okukakkana nga bamumizizza omukka omusu. Poliisi no yavumiridde ebikolwa nga bino era neegamba nti eri mu kaweefube w'okulaba nti ekwata enoonya abo bonna bonna abeenyigidde mu kikolwa nga kino ekyokulaba nti basaanyaawo omuzannyi w'eggwanga. Ndi ne chairman Mawejje, abamu abasongeddwamu olukumwe be bagoba ba boda boda bagamba nti bazzeemu okutwalira amateeka mu ngalo.
4: Erinnya nze Mawejje Frank, chairman wa boda boda wa Kampala ne union. Naffe tuli bennyamivu nnyo era ekikolwa ekyakoleddwa ku muganda waffe kati omugenzi Sidini Gongodyo abadde omuzannyi wa rugby ate ku ddaala ery'eggwanga kyatuyisiza bubi nnyo, naye ng'abakulembeze naffe twazambalidde dda okulaba nga tukolagana n'ebitongole by'okwerinda. Buli muvuzi wa boda boda eyabadde mu kikolwa ekyo okulaba nga avunaanibwa, ate okuvunaanibwa kwennyini nnyini kuba ku mulundi guno twagala mwami Sidini okufa kwe ate kuyambeko n'abantu abalala obutaddamu kukubwa bintu bya kivandulo bw'ebiti. Mwami Sidini oyo talina nsobi gye yakoze, talina wadde kasawo ke yasise, naye buli eyabadde mu katambi ako buli eyalabikiddeko mu kutta muganda waffe oyo kkiriza gaana ne bw'oneekweka wansi mu ttaka tugenda kukunulayo ovunaanibwe. Kati buno obubaka mbusindika ate eri abafamire eya muganda waffe oyo. Ffe tusaba kisonyiwo ng'abavuzi ba boda boda abatuufu abagoberera amateeka, tusaba kisonyiwo kufa kwa muganda waffe oyo kuba kino bwe tuba tetuvuddeeyo kiba kirabikanga ekyabadde ekigenderere eri omulimu gwonna gwonna. So baganda baffe abali mu Bugisu kuba muganda waffe oyo gy'agenda okuziikibwa tubasaba mutusaasire, naye tugenda kufaayo nnyo okulaba nga famire efuna obwenkanya ate obwenkanya obwa ddala obw'oluberera na ddala nga buli eyabadde mu kikolwa ekyo akwatiddwa era avunaanibwe. Naye ku mumbeera ate endala ne gavumenti yaffe anaddala ekitongole kya KCCA nammwe muyina obuvunaanyizibwa obw'okukola mu kumalawo ebikolwa ebifaanagana bw'ebityo. Mu mulimu gwaffe ffe twewaayo dda ne tubasaba mujje tuteeketeeka omulimu, naye temufaayo, buli kye mukola temukiggusa. Omulundi guno lwaki temuvaayo bantu mmwe mu bitongole? Kino ekisanja si kyakwebaka. Nobaka mbusindika eri iddi waffe Hajjat Sharifa, waakiri mu bukulembeze bw'okola ku boda boda ebirala ne bwe binaagaana wa boda boda egaanye kuba iddi bonna bonna, waakiri gwe kola ku boda boda ogitereze? Kuba okuterezebwa kwa boda boda kusobola okutereza ebintu bingi nnyo waneno mu kibuga. Twaleeta yunifoomu ne tutandika yunifoomu nga tulowooza nti tugenda kuba nga tusobola okweyawula ku bantu abakola ebikolwa ebiruka tinga ebya mob justice. weche chikolo bido chatuka woko mbisera bia COVID haba boda boda ulubata yaliyo mkozi wa UN amanyage Aziz Bashir awe menga awo kumachia yaliyo avuga kamotoka ka Alex webata nga atomedo wa boda boda ninga bali basubulu kweso otinga nebesa sura nebagena mu traffic so ebi ebiko la tuafu na okusomozi wanduka katuete uniform netuleta uniform ne uniform wate ebitongole bya government nga KCCA byebiganyo ji tekisa mu nkola twafunye ne ndooza nga bali mulimu guno to bas security yandikozeseza amaanyi gaayo ekintu kya uniform kino n'ekiwamba bwa KCCA kigiremye KCCA tekateka ya fezi zanyiddemu nyezi gayaliddemu nnyo ate boda boda bwetetere bikolebwe bito bigenda kusigalanga bigenda maaso buno bubaka mbusindike eri abavuzi baffe aba boda boda mubika bibiri ekisooka bwoba oli mu boda boda nga gwo omukubanya kulira ku boda boda naawe obudde bwo bukendedde obw'okubeera mu bantu nammwe tugenda kuba ffeffetayo na gye muli mukwatibwe mugenda ate muvunaanibwe emisango eminene kuba okubbira ku pikipiki ekyo kikolwa kya robbery ugwo musango gwa robbery then obako bulala bugende eri abavuzi ba boda boda benyigira mu bikola bya mob justice okuba abantu nga temumaze na kutegeera n'oba omaze okutegeera tekikkirizibwa etteeka weeriri erivunaana omuntu akoze ekikolwa kyonna kyonna ekimenya amateeka mmwe abagenda ne mumalaga kuba abantu b'abantu ne mubatta ne mubatuusaako obuvune nammwe tetugenda kubasiriikirira kati nga kino ekikolo ekya mwami Agongo Dio akifo ekyo bakoledde ekikolwa kya mob justice wabaddewo bizinensi z'abantu kati waliwo ababodaboda abatwalawo abantu mu kaseera kano mu biseera bino baba akateekawo abantu nga babakwata naye nga bambi yetamanyi nti obano wabaddewo n'ekikolwa ekyo ekimenya amateeka yajje musabaze Kaleero ajje musabaze Wakiso ajje musabaze Mukono babakwata ekyo nakyo poliisi erina okyegendereza
0: butereevu nkubaze obaza okuba nga okyatumbudde kuleri omuntu wa bulijjo oyo ye mukulembeze wabagwa boda boda omukulu Frank Maweji ku nsonga yabaddewo ate obaoliawo ne poliisi erina byevuddeyo netangaza ku nerungamyako ku byakanozuulibwa obaoliawo n'abaakagumbibwamu obwala mu kiseera kino oluvannyuma lw'enjegeye yaliwo nzikiriza nsooka nkutegeeze kuba naffe abahamuzi za Islamic Schools Luwero bano nno bagamba omwana olugenda yavaayo agenda bugenzi ku university anti bayina ebisulo eby'omulembe ddanga abaana bavebwe nabo bani

0: Dabo dabo.
1: Boom chiki.
2: Amanya gange nze Abudu Kayua. Mbera Murukaya Town Council era nkolera ku road tolo. Nalimba ku nkumbi yange nagula loko bumwe ku bibiri ne kanywa fundika ngafune simu. Akati banange bawagizi banange mwena mwena njagala mulabike nti munywa loko bumu. Kwanza nange ndamima hivi ya kusaga ne biri mwalaji.
3: Chakala akomyewo na manyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirundi eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyoka nokaka kasiba National Lotteries and Gaming Regulatory Board eraka kasera kagere.
4: Tusobola kutunulira namwando ono tagenda mu mwezi gumu gunonga bafudde tumugobya agenze waite emyezi esatu adda abagambe banage runo olubuto lwennina lwa mugenzi
1: abakyala bazira
4: kati omukyala ono namwandu talina kuyisibwa bubi kulwokuba yabazaala mwana
5: ekibi tekijjawo kibi
4: Allah yakulagira abaana bamwe mubalabirire baleme gamba nti munange taata wafuwe yafa tetuddanga mukufuna ku munogwa nnusu tetusomi
5: mwabambe mali abamulekwa mmwe mwekebere
4: abaana bali ku street
1: Abachala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku sawa musanvu paka sawa mwenda izakawungezi
6: kano ke kasera aka programyo abachala bazira chitofu dala abachala bazira eno ye program abachala bazira wano ku Pal FM
1: program abachala bazira yeah
7: abachala bazira
8: kumo samba kutanyaza mwenda palo FM hekula eryo monte wabuli jo asianze kula msaka
6: abachala bazira
4: tisenga mutumulira process Allah yagaba atya namwandu ono Allah tainaje yamusendera bali olaba namwandu Allah wechitibwa yamulagira okubera makagaba emyeze ena nga atudde kubwa namwandu ya idaye atule emyeze ena mu makagaba
1: abachala bazira
4: ekimutuzise emyeze ena chichi tusobola kutunulira namwandu ono tagenda mu mwezi gumu gunonga bafudde tumugobya agenze waite emyeze esatu adda abagambe banage runo olubuto lwennina lwa mugenzi
1: abakyala bazira
4: kati omukyala ono namwandu talina kuyisibwa bubi kulwokuba yabazaala mwana
5: ekibi tekijjawo kibi
4: Allah yakulagira abaana bamwe mubalabirire baleme gamba nti munange taata wafuwe yafa tetuddanga mukufuna ku munogwa nnusu tetusomi
5: mwabambe mali abamulekwa mmwe mwekebere
4: abaana bali ku street
1: Abachala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku sawa musanvu paka sawa mwenda izakawungezi.
9: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibye chando mulonje yekumide kumukutu ogwachi kumumusamba kutonyeze mwenda Pal FM ekula eryo muntu wabulijjo asiyanze kulamusako nekiramusa kisingira ddala okuba ekyekitiibwa kitala nnyo abafiridde omukama Katonda abagumye ne bannaffe bajjulidde emyoyo gyabwe agira muzisa ennaku z'omwezi ziri mwenda omwezi gw'omukaaga omwaka 2026 matenda amagivuga ashiwa Allah subhanahu wataala tomusinze tomusabe yekka yatagenda kutukowa mu mbeera yonna nkwaniriza mu programu abakyala bazira abali omutala bamayanja mugamba mutya kale mbaagala ebitenkanika bannayuganda bannange abali wano ngambe kindekeki nakula leero lukulu Erosite nakulwa abazira tuyozayoza abazira bebade bagenda oba kutikkira oba kubawa engule simanyi mdali abatasobodde endowooza leero mu State House waliyo abantu babale bubazi wa muzeeyi olw'embeera ey'ebirwadde munnange ebiteebeereka so ekyo nga bannayuganda tulina okigumira bwatyo COVID bwe yatandika abantu ne babiteekamu ebyabwe naye tugenda okulaba ng'ekirwadde kigenda kisfenkenya abantu abaana baffe bagenda okubeerayo olunaku olwaleero mu mpaka za Quran olwaleero bagenda okukontana tugenda kubanga tubakoonako tulina Mutabazi Ali agenda ku tugenda kubera naye mukubinkana Hanbo Islamic SS Cheyune Rashid ava ku Risha High School Mugalura Mustafa ava ku Nachifu Mamoda SS atene tubera ne Sesanga Muhammad Yasin Sharija Islamic Senior Secondary School Nijad Abdullah no Nijad Abdullah ava kale tuina Mutabazi Ali tuina Cheyune Rashidi tuina Mugalura Mustafa tulina sesanga Mahadi Yasin netubera ne Nijad Abdullah abo betuno nakolwa lero bwe maliriza program beba kontanya bagenda okubera nga babinkana mu Qur'an yekitiibwa so olwalero bwe kigenda okubanga kitambulira ddala ampeza mulungi omugenyi wange yamaze dda okubanga akalidde emabega w'emizindalo gya Radio Pearl yani abeerawa akola kikiriza abeerenga akulamusaako naye ngaomumanyi ejadde nsanyisa okulabako oli bulungi
0: alhamdulillah
9: tolina tabbo
0: alhamdulillah
9: ali ati omwana tugoleseeyo
0: mashaallah neseeyo bangi bonna balungi
9: panapara bakumatira ebitenkanika naddala abami bawano kumutimbagana guno ogwapa
0: ntera kuwogera bituufu
9: gyebali byebaagala okuwulira
0: naye alhamdulillah olwaleero naate mbajjidde leero omanyi ne bwaba mwana ne bwaba mwana ng'omwagala nnyo si kirungi kumulaba ng'akola nsobi n'ogamba nti kasse ebirungi byakola bingi
9: ateekeddwa ako kali mayina
0: ako akali mayina ako kasobola okwonoona ebirungi bingi mpozi nga sinabagenda mu maaso nsooka okutendereza Allah ow'ekitiibwa ti alhamdulillah nezira ko kubiranga ansalira ko weshi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal al aqdata min lisani yafqahu qawli oyo weshi wenyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalwana owezingingiye okulabanga eddiini eno fetuje yagaliramu era tubeeremu abo Allah inshallah bitusuubira okubeera nga tuwejjana ayatyasiya banaye nsanyisa okulaba
9: alhamdulillah
0: mwana nyabo tubulanganye tubulanganye naye alhamdulillah mungu yeebale kuddamu kubeera nga atusinkanya ate natusinkanya mu kifo ekisinga okuba nga kya kitiibwa ate era nga twogera ku ddiini ye ey'ekitiibwa
9: alhamdulillah
0: Mpozi omusomo gwaffe ogw'olwaleero ajja kyasiyanga obudde butambuddeko abakyala bansabye nti abaami bano tubawolereza nnyo naye tubadde tusaba abaami abali ku Pearl omusomo guno mugutwale nga kikulu abaana abattu mubaleke beeyagalire mu bufumbo bwabwe beeyagaleko nammwe nti twogere ku nsonga ezirumya abakyala eri abaami baabwe ensonga nno zinajja tyasiya teziriiko nti
9: abakyala nga bingi ebibaluma biggwayo
0: bingi naye waliwo ebisoomooza ebisinga ku binne ku birala
9: nze kyanazudde mu bakyala hajati nga tonaba kutandika bw'omukolera ekintu nga kya bbeeyi nga kirungi bwe kiba nekimala nekirwawo ebbanga amala n'akimanyiiza amaaso kati ebirala n'alabanga ggwe atabimukolera okugeza omukyala ono oyinza okuba nga wamugulira emmotoka wamuzimbira ennyumba omulekera ssente naye atuuka ebintu ebyo byonna n'atabirabanga bikulu ebbanga kasita litambula ate n'ayagala okubuukira ate biki ebisingawaawo yogaa nti naye omusobozi bw'omwami ddala eno gy'agenda bino byo tabirabanga bikulu era n'abamala bagano mukolera biri ebirala bino byonna yinza ogaba musajja mubi nnyo musajja ogwolaba tanyamba naye ng'avuga emmotoka ali mu mansioni ezakameeza sawa yona azirina okitegeera naye olw'okuba akatono kati be bakyala
0: munanga jatyasiya mubutuufu okukirowooza bwojo naawe toli musobya abomwebali naye bano betugenda okwogerako ate si beebo bana abaana ba ssebo mm-hmm. obutuufu baagala nnyo obufumbo bwabwe. Ate n'oyo gweyogerako omulaba ajati Asia. Mu butuufu oluusi waayombera ayinza okuba nga ategedde nti waliwo gwe babikolera. Nga naye waakiri ayagala standard yekole ki? Okusingira ddala ajati Asia abaami bano bajoogamu ku bakyala abalina eddiini. Ekyo obadde okimanyi?
9: Abalina
0: mukulu imani kwa ina kukiriza nenga mbutufa ino uchi
9: na ye katigo wa imani kuba ina kuzino tebacha ya tugata wa mumu nyumbe emu tushiyaringa musajja ono abeera Makka ono abeera Madina obwe Jidda katigo ekikuwanvu yensinga otunuulira ebyo Jidda kiki sikuero waza mtu
0: ele bisere bisinga abami be babileta
9: kubanga
0: bwogezaako kuuma ebye Jidda bibere Jidda nebye Makka bibere Makka nsobola okuguma naye ate kasabirinkingako ebye Makka nebirabikirako e Jidda obuzibu ba bukoze eki obuzibu ba
9: kyogamba obujja bujja
0: obujja ajakyasiya tebulina we butali ate nze njagala mbabuulira abaami omukyala yenna atalina bujjamanya bujja abatakuwagala kiringa omwami atalina bbuba
9: abatayagala omukazi amazeeko emirembe
0: naye ebbuba eryogerwako ajati Asia erisusse era abakyala mbagamba nnyo nti mubeere nalimala
9: batugamba kulikomyawo
0: ekyo kyekibuuzo mbuuzizza bulungi omukyala yenna nze mukuutira nti bw'aba ayagala omusajja ne bw'aba mwana ne bwe kiba kintu kirala oyinza okuba ng'oyagala essimu y'okusimba omwami wo baako ne w'okoma nga bw'osaba Allah nti Allah wange tompa okwagala omusajja ono okusinga gwe gwani Allah tompa okwagala omwana ono okusinga gwe yamumpa kubanga ekyo buli ekinaaba nga tekizze ojja kwekanga ng'omwana wadda olwo olumbe lwenyini lwolaba oluganda kale tuula ng'owoza imaani ojja kwesanga ng'ogenzewa
9: naye nobiraba ebyo ebisajja byaffe ebyo
0: tobiyita bisajja
9: ati tubyagala
0: abaami baffe
9: abirungi obalaba abo baagala nnyo bbawubira era amala nadda eri mu kasonda n'amwenyanaga nti nange muluma kino kyenkoze naye kimulumamu naakuba obulattiyeribadde
0: nga twalige baagala nnyo okulaga eryanyi
9: naye bwamala
0: simaanyi wabula eryanyi
9: bwamala addamu erinaga nti
0: mulina
9: kumbe
0: ne bagamba nti mulina agatatugamba nti mulina kati naye aba nnina si kyekyo naye munange olaba ajati Asia obutuufu Allah yabawa balaga amaanyi naye yabagamba kutukulembera teyabagamba kutusukkaku kutulaga nti bo be buli kimu Allah ow'obuyinza ye buli kimu kubanga singa abaami bano babeera nga bamanya ebitukosa kacyajja kyasiya oli mukwano gw'omwami w'ekyo nkimanyi naye n'olaba nga ina kyakoze ate n'amanya nti kikulumye kubanga tufe abalina laavu wakati w'abaami baffe ofuba nnyo omulaga nti kyakoze kikulumye kubanga singa tokimulaga oyinza okulaba nga Allah oluusi asinziddeyo laavu yammwe neekola ki neekendera ate bwayongerako ekirala n'otakyogerako osanga agamba nti naye oba mama gundi wabaki munaye luli wankwatanga bwoti naye oba kati kiki kubanga tokikoze eki tokyogeddeeko kaakati nno y'ensonga nti nze abaagala era bujjogagaa nti ajja tadiraye buli watuuli emabega w'omuzindaalo baami bamanye nti tebakola nsobi bannanga abaami bakola ensobi naye abakyala luli tubadde tubasomesa nga mmwe musinga okukola ensobi ennyingi naye newankubadde nti abakyala tukola ensobi ennyingi naye n'abaami mbadde ensaako luno zino ensobi nammwe mukendeezeemuko tusobole okutambulira ewamu g'obufumbo tetutuukiriza butuukiriza nti nteekeddwa kuba mu bufumbo wabula tubeeremuko ne kawaazi k'okunyumirwa okugeza ajati Asia omwami ayinza okuba nga mu butuufu annyuka ssaawa emu ez'ekawungeza omulimu gy'akola yeekozesa nkimanyi kyannyuka ki ssaawa emu naye n'avaawo n'agendako ku mmamba n'ava ku mmamba n'agendako oba ku mupiira mu butuufu n'abala nti ewaka ajja kuyingira ssaawa 7 ate nekitali kyalumu oluusi ne gifuuka na rutiini
9: Katinganzo olafu vyo kutegeka, okuteka teka.
0: Hati gatoa nga na jita andisoku hati inga muli. Mkuhanu koko uyagala kumeo.
9: Baida yungu anga muli bafumbo, uyagala umuami uo. Sapa kwetuka, ufumbo olaba muami uo.
0: Nga posho.
9: Abadi no mkuhanu.
0: Obungo buta aliko kubela mga kumwana
9: wabandi.
0: Kumwana wabandi. Kwe gamba, kare mga yungati, chimi nyo kumanyizo mchala, jisawa nyaze njini oliwaka. Jake tano, jake biji, jake emu.
9: Na ye buliruwa manyo budewa bao. Mugati kati, mtadeke chukuliache. Antekeka amazigi agoku na aba.
0: Akatunda na katege seda.
9: Antekeka kamasanyalazi. Kati, tuwagala nyo kufumba.
0: Tuwagala nyo.
9: Mbe mwami wako li mulubirizi wano. Oh, nile sanyo. Mugati kati wano, njaku vante sete so akakeka.
0: Embele no jina.
9: Fumbe, evi ntungo mwami wanga agenda bida na mtima oku.
0: Kale nye wabanga. Ochikoze taliyo. Neno ovalanti njagala nyesawe bilizatu ukewaka. Nganage netege seka andawe ngandi chimiula.
9: Neno
0: na manyeza ngu jemu, no jetanu, no jomu kaga. Mubutu ufe emwe no jajite kake visera bitono. Nange jakuroza mchano mkaga.
9: Omanyibu ufumba ngu wanabye kubulonji sawa za eveningi. Omami wa yagala alie mere refresh. Omazo kuna bawekoze kubulonji uwate mere yo utadde wano mukeka. Biofumba bogira no wako omami wo. Kinyuma! Oba ulida love. Nye mama.
0: Nye mwuzi jebufate mumanya yo. Nye domu kago ufana mbolili akonko nyorusa akukanze. Kupana oba vela. Babela fa guilty bachita bacha Uganda. Tugambe nti babela bakwatibwa ensonye wa omukago ogwo naye alabanga mutufu kyakoze tekiri iyo. Akonkona kokoko ngo omubbi. Njia kuwa omukanga ndozo oba mubbi. Bwalaba togudde osimu najoka ajifulu ajulumye. Bwajulumye
9: nawo. Nebe nyiza nyiza mbana judde.
0: Ati kakati olaba face wegenda okubera nge yali badela biko obulungi byo webyudde byonna byaweddeko ddaka smile konna wakakoze.
9: Okujjako obeera eryo ngamba kyonna kyompita. Shiteged. Ngenda kere wa mukole. Ude unkute muko. Meka, ntubida. Tu inzo kumala wezi.
0: Ne wama katazo kide nufu, nena uchiba
9: kwa mutwe. Na wama mhumu.
0: Ne chine shokunda ganti, mchihala teba mtege zabude yo asangi na mutufe lianyo vula zeli inji. Uja koso mutima guange. Bwa abane ze piba uja kufune zuwe.
9: Okuwa gala kwa kuso kwa kisari kako. Erije mbadde mvayo.
0: Nezikijira kakati. Nekumachabu naba nkusibuli. Ya nja kwela likianti ya walelo kati ya kumye unyobolu. Nadaka anadatami. Munage switi okuma umekanti. Omsajja teba mbuza jalaga.
9: Anja tinkakuzi yoko waliwoba. Boba to communicate inze. Ate oba to mpuliriza. Obanga to ulidebi enjogeda. Nangi sijja kuuliriza byongamba.
0: Nga vuchogeda. Exactly.
9: Kakati. Botabi ngamba. Ni wankuwa dengo wado ngamba mazima. Love you na jie mkutegeke deja kubaya kukaka. Bunaba wachufuwa.
0: Kakati najati ya sewa mila abami ya baulizi sazu. No studio sili mse na awe. Na yu machara balie waga alabi kayo gila wangi. Alabi kagamba ba wangi. Nolwesha abami tubega hili de. Bambi mutube. Baga uchi. Bebe lelemu. Bola banga muno face ekyusemu ata jaja sene bobango ngambi kireke kuba kumpi kyabu wiki na kusatu
9: kati bongamba ati katolese tukutogere kubami era ne bituluma
0: kibambe manyete na kusatu ezeza wiki
9: abami mikwano jange mwe naba ulira abali ku pale fame kuba bonna bakwano mikwano jange muli msajja ina uliriza pale fame ayagala palo mwagala nnyo
0: mashallah
9: bobanga okomiyewo Ebinyiza nanyiza nyiza demi mwajini mnyindo zena sifananika ochitegede chigatteo
0: ate bitu zoko bayigiriza
9: chigatteo na yakati oze
0: kolo mpita ko sweet ya ate ondaganti ndude yo mabinso
9: oze olide
0: na yayinzo okuteeka ko face
9: distance ye ruma
0: Na kulaganya inzani kugati no kunaba nabye no buza jona
9: togeza no distancing
0: kumuzikitina kum, ye bigo Walo ya ngati ya mungati kumisikitiva ina yevi higo. Hii nebikuwa ni taulo.
9: Chebera bide. Inti omusajja ifa abakyala Mungu yatuteekamu olumanyo. Musajja wabava makubo malungi omutima gukugamba. Bwabava makubo mabine wankubadde oba tomulabye omubiri gukyuka ko system yaffe Allah bwatyo bwe yatutonda.
0: Nkakyajja kyasi yabalinayo n'embeera endala okukozesa ebintu byaffe nga bwe baagala. Mu butuufu waliwo omukyala essaawa zino. Omwami yagula emmotoka.
9: Gwamuwa mahali. Oli kwebyo.
0: Omwami yamuwa emmotoka. Omwami yegulira emmotoka ye. Mukyala n'abeera nga
9: amusaba. Ebintu byammwe byebiruwa.
0: Ebintu bya kati ngamba ekintu tugambe kye wampa nga kyange. Oba kye neegulidde nga kyange. Nkirinako olukusa okukinsaba n'enkikumma. Oba nemba nga nzigenda okusooka okukikozesa okuwa obudde waki kati nkugereza nga omukyala ono. Omwami yagula emmotoka ye. Mu butuufu omukyala agikozesa naye mu bulumi. N'okusooka okumulangira bambi omukyala n'akola mpolampola obusente bwe naye n'agula ki?
9: Eiye.
0: Naye olumu omukyala ayagala okukozesa emmotoka eyo n'omwami. Omwami ate omukyala bwe yagula omwami n'atunda eiye. Ekiwulira kakati namugamba mbadde nsaba kgendako wa namugamba nyabo emmotoka eyo yadde yo n'ekimanye nti gwe n'emmotoka yo byonna muli bintu byange njajasi yakandwako kawulira nga kyategeeza nti ye yalina okusooka okugikozesa oba olugendo lwoli lusalwamu lukole ki naye neyeerabira nti obwo buba bulyazaamaanyi omubaka bw'ataakolako eri baki era Allah bw'ataabasomesa nkowo kuba yatugamba nti kullukum dhalamtu nafsi Allah agamba nti ye yali inni dhalamtu nafsi nti ye Allah yeggyako obulyaki obulyazaamaanyi n'atugamba fala tadhalamu temukolanga ki temukolanga kuba nammwe obulyazaamaanyi naye olw'okuba nga wampa amahale n'ongula ewaffe nonga ebintu byange olina bikozesanga bw'oyagala mujja tuteekamu omutima ogugaana okukola
9: naye erindako Hajjat Hadiya. Gwe kikusanyusa nga omwami wo ali ku bigere. Siganyi. Omwami wo ng'alina olugendo olwalibadde lwetaaga emmotoka ng'awaka weeri. Kati gwe n'ogimumma. Olw'okuba iyo gwe wagigula. Bambi ndaba nga omwami oba tomuwadde.
0: Ali ekyasiya si bwe kyogedde.
9: Anti naye otufumiitirizeemu.
0: Kiki ekyali ekyovunaanyizibwa okusiiba
9: ekyakozesezzaako ekintu kyo. Nze ndaba ki eba laavu.
0: Akikozesa odde kyeggambye yatuuka n'okutunda eyiye. Eno n'esigala nga yaawe bameka.
9: Omugamba buga nti hane.
0: Naye omukyala amulazi.
9: Otufuta toteekamu. Onootunonako. Mugende.
0: Era munaye omukyala oli bwali. Naye kolo yamulaga nti saagadde kwatula nnyo mulimu gwa mukyala naye nga naye nagambye ajja kyasiya. Onzikiririzaamu essaawa. N'amugamba nti kansookeyo. Emmotoka eno bakali entwala ontuuse.
9: Ondopingeyo.
0: Omwami n'alaba nga kizitoye n'amugamba nnyabo gwe tokimanyi gwe n'ebintu byo oli byange. Naye nga muli mwe mwava emmotoka gyakola
9: ki? Yali agenda kwenda.
0: Nno si kwenda. Wabula omukyala musomesa somewhere. Kakati yali agenda ku ssomero ng'alina okutuukayo mu buki?
9: Mu budde.
0: Mu budde. Agamba omwami nti kale tugende ontwale ku ssomero gw'osooka okozese ki? Omwami yamugamba gwe okozese engeri yonna ogende ezintwale ki? Kubanga naye mu bulungi.
9: Yanjikulekera kuba musazi tata wa waka asazeewo
0: kyolaba okusalawo okwo kwe twagalaba kukendeezeemu
9: waliwo ebintu omuntu byasalawo ng'abisazizawo mu mukwano mulaavu
0: teyaliraako ajakyasiya naawe obuja kyogera nti naalijire se naakola ki ng'obudde omukyala
9: muyiseeko tetufaanagana mitima naye ekigambo nze omwami wange ng'agenda kukozesa ekintu ekyange kugeza oba ayambadde jaketi yange oba no ndabanga omukwano oguli awo okujjako bw'aba kireese mundeeta embi nga yampaka nga lutalo
0: ekyo gwe n'ebintu byoba gwe empewo ekufuuwa okusinga yeye gwe ekole ki
9: emufuuwe
0: gwe keekufuuwe yayambale ki
9: katuveeko mu baka buno katono nnyo okunyigiriza abakyala kituluma
7: oyagala okutandika faamu yeye enkoko eyembuzi oba ey'obumyu kugawa Agrofarm. Tusobola kutendeka engeri okutandika farmu yo eyenkoko, embuzi, n'obumyu. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obuluna kulumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda wogendo tandika farmu yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika farmu yo bulungi. Tutuukire leero okugawa Agrofarm ku farmu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti bbiri noti noti 9565 Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu amakumi abiri kumi na musambu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ne nkoko ni Gawa Agrofarm
10: munyumbe eno

0: Nsobola okufuna obulungi, Masha Allah. Nkufune obulungi nnyo. Tutunuulira okunyigirizibwa okuli mu
1: baami eri abakyala baabwe. Kati waliwo ekirala okusuula obuvunaanyizibwa bwabwe. Ajajasiya, kintu kino kiri mirundi ebiri. Waliwo abakyala bambi abali ewaka. Ng'abaami bennyini bye baakisalawo abakyala batuule wa awaka. N'amugamba nti nja kulabirira. Nga ye bw'abala nti alisa akameeza, kameeza nno kaabala ke kaliko amatooke ag'enkumi ebbiri oba omuceere ogw'enkumi esatu. Ne mukene. N'amuteerako awo n'ekidomola ky'amazzi egajja oggula wali kataapu. Oluusi n'ekikopo ky'omwana ekyamata ne haafu ya sukaali. Yajasi yabala omuntu oyo gw'olese mu mbeera eyo ng'ajja kukyalirwa omugenyi. Yeetaaga okwambalako obulungi. Ajja kulwala agambe nti munaye wavuddewo nno omusujja biki biki.
0: Omwana.
1: Nagaa esente zino soagulako mpeke. Omwana yalwadde. Okiraba? Eyo kiraasi n'ebeeraawo ate bwe kituuse ku bakyala abakola abeekolerako. Kale situganye omwami n'owa gwe wakeera n'ompa bizinensi. Sigaanye wakeera n'ompa. Naye n'ogamba nti kakati nnonye abo abaana tujja baweereranga babiri. Okiwulira Jatiasiya? Oluusi nga ne ka bizinensi kaabala tekavaamu fiizi wa mwana tubagabanire wakati.
0: Olwo tekyotunyumirizza. Omukyala yagula emmotoka zibeera bbiri. Omwami n'alaga nti atunduka okunyigiriza.
1: Okiraba?
0: Okukunyigiriza. Lwaki toba naiyo nange n'embeera
1: neyaye? Kubanga ekyamuza ng'era alaba nti ey'omwami temukola ki?
0: Omukyala naye yawulira ng'ayagala okuvuga.
1: Ekyaliga nti sente za mwami. Wabula abaakerenkera abazadde ne bamuweerera omwana waabwe.
0: Mu butuufu wali obaddeko awo ng'owulira olugendo olwetaagisa mmotoka. Kyokka nga ne gw'oyagala ogiggyako nga naye awulira emmotoka akola ki? Nga mwenna mulina olugendo nga buli omu ayagala ki? Mmotoka. Nkiraba. Awo tewaba kukwatagana.
1: Okiraba nga Jatiasi yanze nakerenkeera n'entuunya. Ate abaami bano balina kino Jatiasi ekisinga ddala okuluma abakyala. Ayinza okuba nti kale tuli ku mulimu ffenna. Tulina abakozi ku dduuka. Okiraba omukozi amusasula nze gwajja naye takola ki? Tansasula. Ne mmala nkwatako emitwalo awo etaano bangulayo ku shaliyo ennungi awo mba nzibye. Naye ng'omukozi ayinza okuba nga asasula emitwalo nga abiri.
0: Era emuba mufumba babiri. Munna aba alumwa oli gwe bagenda naye.
1: Kyokka ng'ate
0: kyokka nga nange mba nnumwa. Esente zonna bazimalira gwe nze azitakabanira.
1: Ekyokubiri Jatiasiya. Gwe nzira yeewaka oyagala emirimu gyange egy'owaka ngituukirize. Weegeraka nnyabo. Ogamba omukozi okungolerera nawasa mukozi. Oyagala egy'owaka gyonna ngituukirize. Oluusi mulaba abaami abagamba nti nze n'omukozi simwagala. Naye munnange ojjakkeeranga nnyo osooke okola emirimu gyo tusooke tugenda ku mulimu ffembi. Gwe sigenda kusasulwa. Okiwulira Jatiasiya?
0: Naye era omukozi.
1: Naye nga nenkwatako emitwalo etaano mu seefu. Olabira ddala nga nzibye ate ng'abaami abwe batuuka ku dduuka. Ayinza n'okubeerawo akakati n'agenda mu mikwano gye n'adda kubala ssente lwaggulu. Kiregeza loodi y'okola yonna esiibye kwani?
0: Kati nange oba oyagala ntuukiriza ebyewaka, nsookaayo ku dduuka.
1: Nsookaayo, ekyokubiri.
0: Mu bizinesi.
1: Mbalanga omukozi kuba nange ongambye enkeera enjoze.
0: Kubanga tetufulume ng'ekitanda si kyaze.
1: Ojagande mu kyafu. Oyagala kujange gye nfumbi. Okiraba?
0: Naye.
1: Abakyala mwe bali mu kibuga Jatiasiya nga bwe batyo bwe bawangala. Mutuufu nga bbirira bubbirizi ba kasitoma. Eddazini y'empale gye yalituuza 2,200 n'alemera 26 ayawuleko emeka. Kaakati n'alinako ne nnyina. Nnyina akimanya omwana we akeera Kampala kkola. Akola n'omwami. Wonaatuuka kugenda mu kyalo ojja kukwata kilo za sukaali ezo 3 oba 2. Omutekeko 500 nti gya maama wo. Naye nga bizinensi n'abaganda bye bajjawo okwo mutuufu balaba nga bizinensi.
0: Naye era kinyuma nnyo omwana omuwala. Bino bye mugamba sukaali buno. Banange omuwala ebyo bintu biba bitono. Okitegedde? Kyagala n'ogulawo okwo ku bbuutu kati abaami tubabuulira bye tuwagala. nze mbanga era kula mama wange
1: mama wange mulabe nga tukalage kubanga nawe nyoko bwogoge
0: ngolira enkota bbiri zetu kale emu nga naye etegeera
1: aka chacha chasi yambuliza abami abali ku Paris awazino kuyidi ani atawa nyina era ani yawanyina
0: nkazo pemba badile betu agala bamala bayinzo kubanga tebakimanyi naye bazadde bafe busukali bugula sente meka ddala kati ngulira yetoke Ashitona nyongu, gulida ya kilo tano eze mba. Ochitegeira. Katini nongulida ya kilo nga kumieza sukari. Oba tano. Wabasa buni. Ejona
1: achikola miaka angesa.
0: Wabasa buni, gulida ya kaboksi kachi.
1: Kasabuni. Kasabuni. Nima kana waka nakemiche
0: tano. Ochitegeira. Mteke muka sabuni yako. Kakati mama wange, netata. Bagala yoko kusente nkalu. Wade. Mbamba wade bino. Ochitegeira. Ne mama omulekayo kona mama wange asigalinga omuntu wakwata kusente takadiwa era abamusanyufu agenda kulya bino byemutwalidde era nganti nebaliza mutabani wange tata Mungu amusasire okitegeera naye akola bwati oguze genda gule mtu gwa sukari ne kilo ya sabuni nabikwatira mukavera ngavo gule bya waka omwala no msindike wawe ngalenda kumala yo wiki namba
1: nagamba wete tenkanyezo zenina emitwale 5 ne tete tenkanya agenda okulaba mama
0: mama age mumpere 10 obusante obutono tonobo
1: naye nga nkola uwo kuduka oba kale ndi uwo waka nkolira
0: buli naye basi ndika abakyala Ogendo kula babakadde baabwe namumazaayo wiki zisatu simanyi byabagenda okukola na bunobo nabwe batutte ne babulya mama natandika okweralikira omwana obo omugabyo vukosa abatali mu budgeti yo oba yagala kula yako nakulu mu bbiri omwana nakuzimbirirawo aze n'obwana wana bukubonona kino bukwata kino tetubi
1: ebintu bya mama ate balaba abulusi n'okuddayo nayagala ate mukyala nawe ogendeyo ne toko ogende ne gundi kubanga tuyagala emama oba muzitoye wakaji okola shi
0: kale kale siganyi wansindika ne katibu mmoja okundu nako
1: aje tyase ne
0: shi mmoja okundu nako tu okoma
1: mmoja wafi mmoja wafi ne baba buto bwango obusema ebuno we bugendo kuzitoya pawata baba baba gundi wajja tuba tujja kulya ku kino
0: kale kale kale sente zo tozitema atemamu oganti we nako atanziteme etememo zija katika nkwatabiri kubaye nali badde nziteme atemamu zija kwa katika ambaweru mu 10 mangu mangu wa mama muli muta mama mumpereyo
1: bene mama tusi
0: aja kusanyuka
1: kubanga ina budget ye jakola shi naye kale situganya aja tyasa sichogera bubinti olokuwa nina nazalange ne manze wanga alhamdulillah nibwe bayidi amanyati Mama byayagala nono byakola shi byayagala era fiidi tunye bwabanga ye awanange nekola shi okusanyisa abakadde naye abakyala bano bambi naberanga eyajja ku mulimu onono n'abakozi naku zina abakozi bakyusiza muku bwamanya ati eka agala bamusiima mga genda konekane wammwe akatali ku mushi naye omushalo ogwogwe wawasa
0: gwono kyali awo waliwo bamama Ngayo buchango mwana wafumbirwa teyeka nganga ko na kulwa idi ntinja kula message mitwale ebiri nti wakiri mama nywa musoda ngate chile techiri wote chili bawo
1: akati anti
0: budget ya mulenzi tajikola makoye
1: esasura manyenti mama wangu ati nomna usira biko ya maso gafe mama nomna isina kuweleza idi aweleza nyina
0: mza na kula gira mugende wa nyina mujire nenge wa mwete yaji
1: uweleza
0: na tuke wa nyina ane bakula bilichimo neenza ebe cha mpo umira
1: ate ebe cha oma
0: kusananga ngedele wa mama wangi kupa na wole mkusanyo wangi samu weleza
1: neyo
0: tute wanyo kumobuze wosupendi inga nebanyo kububawa
1: ate kwezi kutuwala ziliwa ila jaku gamati mbozi mbo ina sendezo
0: atukole
1: kakati olobo tuba tukola nange nonde nsasula nange ngabenti mama wange nge olibu awado uwe nange kampo mchi
0: kati no malocho gela kaga olokubu uje tugenda wa mama nze mama wange vato mwagara yeyanza ala kati nina wachi uli reri kati olabani msajja wa mwogera mwogede kona yechi vude kuchi Nange nino obutali
1: mu matimu. Nino ntwala mbi yesijja kuwomirwa kubanga no wange sika kasanti akoze ki? Awomedwa n'olwesha abami mwebale mungawe mwagala ba mama bamwe naffe twagala abashi ate mwagala nyo ba mama bamwe twagala nyo. Naye
0: hadi yabo be basajja abatono. Okimanyi abasajja abasinga ebuko gye bapokera omusimbi.
1: Nze munanga alhamdulillah mwisho nebo.
0: Ne babajetinga okuva ku nyaanya butungulu ngano ne kubanga omukolo naye wa maama enaga maama kweza 5,000 gijo. Byonna bizibu tusabe Mungu. Naye nti munyigiriza saidi.
1: Abaami bwali manya nti okola. Naino nalwadde muneta gugendako mudwaliro bikinkye. Ate kyekyetagisanze dokita. Kubanga akimanyi olina essente. Mwami kikakatako okubeera ng'onzijanjaba oba nkola oba sikola ki? Eri hadithi y'omubaka gye yagamba nti manista twa aminukumulbaa faliyatazawaji. Tebabagamba nti bw'oba owasizza omukyala alina ku ssente mmulabirire. Omubaka yannyonnyola ekigambo baa olina okunsuza, olina okundiisa, olina okunzijanjaba, olina okunnyambaza ate n'okunjagala wakye ekindi
0: kati owuliriza waliwo abakyala ng'ayinza okufiirwa ewaabwe omwami namugamba nti sirina mafuta namugamba nsigayina emmotoka yiyo naye temuli ki
1: mafuta kubanga ategedde nti nzirina ez'amafuta
0: kati omukyala n'ozimuwa n'ogamba ebitabo ebiziikibwamu ez'abako nga temuli naga nti amafuta nno gakendeddemu kyagala nno twongeremu nga kwegamba nekyakukola
1: Nyeshamduza
0: ngoma baline nnaku noka katoze kuzimbirira chiwano
1: oze kunzikirako oze kumfukira
0: sokota wane takutadde mu ya denusu otawane kumutegekera
1: wagenye mukubo no twagala nnyo kuliyako kugondiza okukuba oko tulie kukagonja kachinji zeno munaye gwale so chimanyi Nchimanyi
0: ati awofe nze nakula bubi lava awe bate kyali
1: ati kachetu bategeza olokunjagala kubaluda waje ati asiya
0: okuleka nga manyo bizibu byo nti munange
1: ati nga kwakukabera kaanye nyo gendo kulya wali wabami nga buli sande aina jalagane mikwano ji buli sande nga balina ko omukolo ne gwo omukolo nze gwompa date nga tantu ali ne gwampadde kugenda ko wafe ate ne wafe nonkama bukami Bannanga abaami mweddemu temutusuulira busuulirizi obuvunaanyizibwa.
0: Omuntu ono oba wamuleeta ng'era omwagala era mu kumwagala buli kalungi wali okamulowooleza ne wabeerawo hajjati hadiya abaami nga tebalina njogera bali aloga nti mukamwa kaabwe ayogere waka ng'alinga abavumu buvumi bannanga ate ofunda oba n'atakuwa naye nga tali aloga nti mukamwa Byonna olabanga bikutama.
1: Byonna ng'ogamba oliwo okubeerawo obubeezi. Waliwo
0: omukyala yagamba. Ayogeranga alinga kuyombesa.
1: Ajati. Mwe mulowooza tukyali ba lovers. Nedda tuli ba taata na maama. Maama w'abaana taata w'abaana nga bwe batyo bwe beeyita. Kati nze saasooka kitegeeza kyekitegeeza. Tituliwo lw'abaana tetukyaliwo lwa love. Abaana abo olabe nga bakula bushi naye bannayinza nabyekyo si kyekyalibadde ekigendererwa ekikulu ekigendererwa ekikulu kwalibadde kwagala omuntu abeere waali ng'ayagalawo
0: ng'ayagalawo babiri abanaabeerako ku kino kye tuva okwogerako oba oli kunooti 7-9-17 nooti nooti n'ennusi zikebedde bakweziri 0-7-9-17 nooti nooti Bobo yita kumulamwa gotuvu okwogerako abaami engeri gye banyigirizaamu abakyala mwami gwe nawe olina mwannyoko eyo otuba twogera tunuulira muwala oba mwannyoko gw'oba otunuulira
2: tendeza
0: radio gv 107.9 alaikum salaam warahmatullahi wabarakatu
2: mwebale
0: kuwuliriza
2: mprogu wekuda kumula mwa
0: ani ono
2: oyogera kwenye muzamiru seganyo kupa wana
0: muzamiru hani
2: seganyo
0: muzamiru esebo
2: kakati wana ina progu mwe vio kuna vio viganye vio mwe gena nukula kasente mshala rente kubanja wama zaaliawo Naga muna njagala genda ne njagala genda waka. Kati no bituna munone bikusobera no mwanzi mshara wange. Bande nyina yasatu. Bata kwe 10. Jitetenka nyizao. Transport wuno ogende ke waka. Naye bashara yabata kiraba. Agamata sente weziri kasara bante emoto kerima mafuta. okera kumacha nogenda kumulimo ngaroza birungi naye nafse banaye bibasi birungi
0: kali toyanziza
2: assalamu
0: alaykum wakum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh mazamiri yakiriza naye agaenti munange olusi mbere bayikoze echi
1: ebeka
0: ebeganye
1: Aya tiasi yecho chila lira ube batono
0: meko.
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu njabu.
3: Aja tina kaita no mumbeja mwebalo tuweleza.
0: Kale mkwano mwebalo kuhuliriza.
3: Bandanga aja timuoge densonge nkuru. Eziru mabachala atena nawa mizitu gazi. Kakati olaba haja timuyenza no genda kumafuta okunywa no ngobo lugendo maida na jemulaga no teka mkumi na kugamba haja te kumi lina amala so chito tademo dalarumu kumi netano no gamba bane kakati none mtu ukaje mugenzo wofiridua no mugamba kakati haji wandire seye mitwalo oba kumi neteka mbasa waline unapele
0: wale mtu zito wengo
3: na kugamba na mweviri leto munana tuongereko saamu alaiku mtu ja kufumba tunywere
0: wabule ebirozo vya wachare wala vikava bifana ganya
1: bifana ganya zena ganya chava tudemu studio wano tulibulu mjinyo
0: wale FM
3: hello
0: wale kumsalamu wa rahmatullahi wa barakati
3: mbe Sofie kakuru
0: nsa isokuri za beautiful Sofie
3: aje tinzo ni nse yungiraba vlana mso kongo vaba sajia bagara nyo obaku wa atira koe katinzenda mama wange wewa yidi no kama nti amuwade yobe kumi mbani nofubanga wensura mama wange atine muongira koe mama wange atanyu kanyo ate kumtizo nanga wazi muwade atine nafuko kula njabi kula cha kaba jiza o chino chino chirie kati wakazi witness jetu ine jamani omukazi akula nini ya kanamule mostasura niwela muziki santi ya rindo musajia tufiridu atiburichi mudafa wakazi tuina witness okay. Senga tuchimanya ndia wasajia wagala nyo obako atiza kukubabu wevutonde wabwe wakati tijia kuswala atenga nuko ya gara kukula chi tuwe ya gara gawendo wenitamza nenda wanga chimpe mirembe
0: Sofia vaa ulika nao Oh, ya gado kukua tila kwa musajia na esi cha teka.
1: Aji lula kukua tila kwa nenga sinze kute kwa katila
0: kwa. Sina mutemula gira mukazi kukwetu
1: nsa kwa. Aji asia, tuge na gula mafuta. Ngoli wagai tuge na kuzika wafu.
0: Aba antuma na wama
1: zikuwa kwa. Nga kwa nanga ya kwa tevi. Oba mbamu kwa tideko. Oba zemba nye kwa tide.
0: Business temuzi waba chara. Ate mwa gada baba kwa tide.
1: Ate nye wazituwa. Ate watutiko vuna njizu wabusinga ne business.
0: Ya kwa nyo. Abami mchosemo. Opale FM, hello.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakati.
0: Kumisalamu wa rahmatullahi wa barakati, sebo.
2: Ajati musana, we walotuwe, eleza no mbeja.
0: Sebo.
2: Amanya, Muhammadi wa suandimbu ya wano kakati kumulamua. Umuchala akiru kukulume nyumba na agenda na akula. Wacho kiliza baba kwenye mnyumba lukua bauta na ingiza senji. Ebintu bino byetaganiza balancing nga ona balancing n'olya balancing singa osigala wakanga gwe woobeera buli kimu gwebuli ekinkwatako nga amanzi ensikole kubanga oli waka ofumba mmere olabiri abaana ye bwoba okera nogamunogera nonoonya sente kikakatako okuba nti batu bwoba mu nyumba kubanga nawe wakedde kola
0: Muhammadi
2: wasse omuyaga egana
0: Qur'an wa luddawa mutuusa okulya haramu mmwe bomunasulawo buvunanyizibwa bwamwe
1: ate sina kyokka kubana ngo buvunanyizibwa bwanyo baba mukoza ayinza okuganti musasule kuba akola mirimu kyo mfuba okulabanga ebyo wakambi tukiriza kuba nkola ate no buvunanyizibwa bwange nangira nembukola shi
0: nembutukira
1: nali badde mukugenda okola nkukwasizaako bukwasa ngoli bwe yagambye nti bwende
0: bwalete bwasasize yabandi
1: naye singa nti tubalancing
0: nene no mwami ategeera bo mukwasizako dako nga oba watadekesa nga kuwe 15
1: nebo nga nti tubalancing eranze
0: 15 jejo jemba antereka nga
1: tulina abana basasula obukadde buna olete bubiri nange ndete bubiri tola bango bamulyaza amanyi
0: nga nate silamu bunda gino sasule kuyoseza mwana
1: oyo ngamba nti bwe luna abalubuto nga lunnumye Ojia kuoza, osimule, ofumbe. Nange tu balancing. Sa idea yo tuleke kubalancing ila kuchi. Kubanga nezili zenkole deda, era zidamu kwe. Sizi tuwali la mama wange.
0: Na yesi ngo mwami wako agala. Ebyadala. osobola nomuwe milioni 10 nga nenonze nina ne sente zino batte nzirina aji nozimuwa
1: cheyagalire naga abantu kubalansi
0: sente zino bado zirina oba tuzikole mu ki haji fe wetu tobe tuwakula
1: ye sente zafe zina gezira gera ziddamu mu abali bafe ne tuba tukwasizako weyongereko okubo wa amanyi
0: ne bonda gantu yagala
1: ku kubanga ne bwogula no bwo wa fees ne gula requirements era mbanta de mugwe
0: hadi yasibula
1: ne wene gulira olugoye era mbanta de mugwe abawuliriza abalungi aba Pearl of African Radio banaye nsiimye nnyo okubeera nti mumpuliriza n'okunjagala nga lubeerera banaye ntumirako abavubuka abange ab'enjawulo ajja kyasiya musana abavubuka abampa emmere awo ku takikiiki ku kyoga banaye bakutumidde nnyo bangambye omukyalo oyo tetumumanyi naye mutusiimire nzizaako maama wange omulungi Hajjat Madina Namawanda ne Hajjat Nuriyat ba mama banga abo batukuza bulungi ne baganda bange bonna Abdulahadi Baba Umaru mwena banaye batumidde n'abaana bange abali ku tawhidi n'abasomesa nti banaye mwe balikwata abaana baffe bulungi Hajjat Asiya abasomesa batukutte bulungi nnyo ttaamu eno kuba twayingidde nga tuli bubi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi
0: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu Hajjat Sara Nampa n'abakyala beeru kuli mwena teemu okuli nga muwuliriza pale FM bahajati basistazi abami lukuli teemu ngomanyi nti ova lukuli bambi kutumidde nnyo takomera mpeera abakomera n'abawuliriza mwena mwena yona gye musinziira mbagambye nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu tusinkana inshallah mbeere bulungi tugendeko mubabinkanyi mweraba
4: kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo halal drinking water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNBS nga gano galudde nga gapaakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa mu makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basanga ku odi kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 Nkaga, chenda muemu, oba 0703-95-9 Halal Drinking Water, gakolebwa awa Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Erangabano, bebakule ne Halal Juice, galimbikebi encha uronga, mango, apple, nebikebi la labinji.
5: Oh mami, owa mchalo mwambazi, keleza nkwanjulire, Zatra Fashion Z. Bano bakutuza kebi ambano yobu sinamwebio mulembe, omuli habaya, ekanzo, shariya, obukaya, ebiaba kulu nabato mubike byenjawulo ate kumiwende gisoboka ngebyambalo byabwe babijja Dubai Saudi Arabia take Kuwait Cairo India namawanga amalala manji nyo ate jukira Zatra Fashion Z kebakoma kukuguza buguza ngoye wabula bakugumu kutunga fashion ze zenjawulo fashion jo yagala jibawe bajitungire wo ngaba kubahina kosano kula makeup kubagole wamanola bikabulunji kumukolo gwo basangiba ku Top Step Plaza Shop number LT28. Opposite Neham Shopping Arcade. Block R. Ubobo kubideko. Kuziro musambu tano mukaga. Chinana muemo. Sambu musatu. 0 bili. Oba kuziro musambu musambu 0. Chinana musatu. Atano mumuenda. 0 0. Zatra Fashion Z. Where your quality look unique. Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
4: Pearl FM ku 15
5: nga tukuweereza dawe yesigika okunoonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran banefemu tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumiddwa banefemu schools crani competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosobola okuwulira essomero lyo Gadibinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah abayizi ab'amaloboozi amaseneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa Pearl FM Schools Crani Competition okuva ku 7 paka 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagira essomero lyo ate nga bw'owulira ku maloboozi amaseneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited.

0: wava ku sukari naga sitana sukari sukari ya jakunuma
1: aha sukari ya jakunuma kati sukari bulwadde oba kirungwe kiri mufe ekikolebwa glucose ali muki mubiri singa glucose oyo akendera osoro kutandika okanka na maguru osoro kufuna kamunguruze nga akende dasuse kubipima ebiki ebitufu singa yeyongera asobola atukukosa ufuna ekifu n'okugwamu amaanyi
0: mu mubiri
1: asona okuleetera okutandika okufuna amabwa agata wonna oyo glucose aba atandise okulwana n'obutafaali bw'omubiri obw'omugaso kati ate bwakennyo n'agenda wansi ate obuwuka butandika okulwanyisa akataago akakozesa insulin kati nako kaleeta obuwuka obwo okulwanyisa akataago kati akataago mu kwerwanako okwetaasa nikatandika okufulumya obubonero bw'oli obuntu okufumitafumita oluusi n'okukookya omuki omubiri so abantu baffe ebintu ebyo babadde babimbuuza ngaga kanaala wayogera ku kigambo kino nesi twakitegeera njagala kubategeeza abantu boogera ku sukaali olita kugamba nga gundi olina sukaali n'otamubuuza sukaali ki gwe nkoze eki
0: gwe nnina
1: sukaali alina ebika 20 Yes.
0: Zimbadu manyiko bibiri.
1: Aha.
0: Bibatu sumisa angawali. Diabetes insipidus. Mwane diabetes mellitus.
1: Yes. Kati yeyo. Wadu wawo jibaita diabetes 2. Diabetes 1. Kati abulio muja akolachi. Jamani. Ne diabetes. Eline bika 20. Tulina diabetes. Ekwato mkaza ayoru buto. Ejo tebe era permanent. Ewe era seasonal. So tiba kuteka kudagari liachi. Ejeja womaro kuzara wote baby. Sukari yoyo ngakola chi ngadda ku bipimo ebiki ebitufu koze ebereetedwa kino ekiri mu luki mbuto yes kati abantu baffe oli ajana gamba kanala kirabiko olina ki
0: sukari
1: natamanya olina yeyongedde waguru oba kendedde ono kumbuuza nina kikaaki ekikeeki singa okusumba abanna Uganda oba ensi yonna kubanga ogenda mu kunoonyereza kwa nabadde nkola kunoonyereza nga nkwataganye n'abakitongole ekya America ekikola ku nsonga za sukaali ekitongole ekyo mu kuzuula bitwazudde kiraga nti ebitundu 1,000,058 be bantu abafuna obulwadde obwo muki omwaka mu nsi yonna ekyo ye group 3 oba type 3 type 3 eba tennasuutinga kulagibwa buli omu naye nga ebweri ekola ki ekusenkenya yeyereetera okufeiringa kw'ebitundu internal organs kubanga bato najitegeera nga wakati awo nga yabulabe ki
0: ngeyonona
1: yes kati fe abakagera akabolisa chikiri ntikola tutia tubuuza nokulaba obubonero kwagala nnyo kujanjaba nga tumanchi tukola ki kitujanjaba fe situli batunzi baddagala iye njawulo waliwo abatunzi beddaga n'abajanjabi bwogenda musu tujira pharmacy abo tibawa abasawo baba tunzi baki
0: bakuwa musawo kya kutumia
1: Naye omujanjabi anoonya obulwadde webuva ne obukola ki n'ekibuwonya kati yeddagala eryo ly'osobola okulikola ki okulifuna bw'ofuna ekikolo neki
0: neddagala
1: kati awo enjawulo gye tukoze eki gye tulina ekibuuzo ekyali ekyokusatu ekyansesa ate nga kyantiisa bambuuza lwaki bw'obozi otubuulira ebika by'endwadde n'otugamba bino buli ebika bw'ebiti obuwuka buli bwe buti ekitegeeza mbawo obudde okunoonyereza toyinza kukola mulimu gwa n'okukozesa ekigambo research ng'ozinze miki nalibadde njagala abantu bano batera okuwuliriza ne bano bwe mukola programu zino eziraga ebyenfuzi n'ebyobutalo muwaayo obudde okunoonyereza background y'ebintu bino n'omusawo ng'anze owakagera nina okuwa obudde okunoonyereza ku ddagala n'ekikolo ensibuko y'obulwadde buno n'enzijanjaba yaki yaabwo kati bw'omala okubitegeera ogenda kujjanjaba omuntu akole ki olwaleero ekindeese wano nze kusaba abantu abampuliriza essaawa zino bakole ekintu kimu wanywe eddagala lya kizungu lya kinansi oba ebyaffe ebyakabo tuwawona saagala kumbulira gye walinywa bwewatuwawona saagala kumbulira nalinywa bwakanaala nalinywa bwagundi nedda njagala abo abaalema okuwona nina ebika by'eddagala 210 byengendo kwakozesaako buli omu n'endwadde ki ninakagera ssanyu ly'amaka eyekola ku bafumbo bwewati oli mufumbo tojja

n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Jo nabadde ngoberera waliwo obumenyi bw'amateeka obweyongedde obwolyawo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu bwe tutayinza kubuusa maaso. Era waliwo omusajja wange eyampadde amawulire ngategeezanga bwe waliwo embeera etabadde nungi mu bitundu ebyeseroti. Waliwo emotoka ekika kya bagiyita batya kawundo ng'erimu ebikuubo bya taxi yabadde namba UBK 7755H. Kawundo eno waliwo abasajja bakyala kimpadde babadde mu motoka eno nga balaga nti motoka ya taxi. Era okusinziira ku mawulire ge twafunye bananga batambulira mu taxi bino mbiwulire okusinziira ku mawulire ge twafunye emotoka eno eyogerwako yavudde mu bitundu ebyembaale ng'eyolekera Kampala ng'ekozesa ekkubo erimanyiddwa nga Tirinyi Road era n'etambulira ddala mu katundu akamanyiddwa nga Kamonkoli. Era kigambibwa nti omu ku basaabaze eyabadde atudde mu muttu okuliraana dereeva kigambibwa nti yasiseeyo serubwatura oba emmundu n'agamba dereeva yimirira. Era bwe yagaanye dereeva nti yimirira n'agamba babadde mu motoka bonna kuba baatisse motoka eno nga balaga nti takisi egenda Kampala n'abagamba mwenna emitwe ku ttaka mwenna mukutame emitwe ku muto. Era abantu bonna emitwe ne bateeka ku mito ababbi bano babadde mu motoka eno ne beekola ekigenyi. Era oluvannyuma lw'okubanyagulula sente bazitutte ensawo bazitutte buli kimu bakitutte amasimu bagatutte ne basimbula nga n'abantu mwe bali olunno buli omu ne bagenda nga bamusuula wuwe ne dereeva ne bamusuula ku luguudo emmotoka ne bagitwala n'abantu nga bamaze okubanyagulula.

0: Madam, webale kungondeza bulamu bwange banango kwoze ngoye tekyali kyangu gyendi naye kati engalo zange ziba mpewevu ate nga ngonvu olunaku lwonna.
1: Lwaki? Kiki kyakutuuseeko Maria?
0: Banaye madam, okuva lwe waleeta Wayster Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpewevu olunaku lwonna.
2: Wayster Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo, awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Wayster Magic wanjawulo ku ngalo zo. Wayster Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
3: Wayster Magic sabuni obwongo w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidico, ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula Wayster Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
4: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Palo of Africa Radio. Tuweze miaka 15. Bedu 15. Bedu.
5: Pal FM ku 15.
4: Nga tukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumalayo. Kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pal FM tukutegekedde mpaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary. Mu kuvuganya okutumiddwa Pal FM Schools Quran Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga. Tosubwa okuwulira essomero lyo alibinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah. Abayizi ab'amaloboozi amaseneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa. Pal FM Schools Quran Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026. Tuninga owagira essomero lyo ate nga bw'owulira ku maloboozi amaseneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umra Services Limited.
6: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati perekiti w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Amaaso gaffe tegeebaka, rediyo yo tesirika, rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga. 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati perekiti w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Amaaso gaffe tegeebaka, rediyo yo tesirika, rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga. 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
7: Okay, bagiyita Pal FM 17 kumza mwenda ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sabbiiti eno gye tuwunzise okuva ku manda wabaddewo ebintu bingi. Twalabye ensonga eza yali munnamagye eyaganyuka retired Colonel Dr. Kizza Besigye Kifeefe ng'ali mu kkooti. Bwe yabadde mu kkooti yalaze obutali bumativu n'atuuka n'okukangula ku ddoboozi ng'ayambalira President w'eggwanga lya Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Besigye mukwambalira President yasabye omulamuzi nti bamwegayiridde Presidenti Museveni abere mwerufu akole enongosereza oboli yao mu mateeka kimanyimwe nti omuntu asobologe namaso nokuba nti asibibwa ebbanga lyonna asobolo kugalibwa emabega w'emitayimbwa na serving ekibonerezo kyokanga tawuliriziddwa obanga tawozezza bino besije yabadde abyolekeza omulamuzi Baguma eyabadde mu mitambo gy'omusango guno ngera besije alaga obutali bumativu kanukiza besije ngaganti esiga edamuzi liti oboleddwa esiga edamuzi liti oboleddwa nerituuka n'okuyisibwamu olugayu olw'okwagala okutuukiriza ebiragiro bya President Museveni okununga kw'otadde n'abo Besigye bagamba nti be baleetera essiga eddamuzi okuzinira ku ntoli zaabwe era Besigye bwe yamaze okwogera ebigambo bino ennyimba eza struggle ne zitandika okuyimbibwa mu kkooti okwongera okulaga nti bo nga bo yadde basibe naye si baakupondooka baakusigala nga balemedde ku mulamwa ssaako n'okulemera ku nsonga era oluvannyuma lwa bino byonna omulamuzi eyabadde misa mu mitambo gy'omusango guno bwe yalabye nga Besigye atabuse nga atandise n'okukangula ku ddoboozi bw'atyo kkooti n'agiyimiriza era n'afuluma bannamateeka ba Besigye nga bakulemberwamu Martha Karua okwo kw'otadde omuloodi w'ekibuga Ssaalongo Erias Lukwago nga bagamba nti tebagenda kukkiriza mateeka kumenyebwa nga abantu obanga abakulu abali mu ssiga eddamuzi bagenda maaso n'okubanga batambuza ensonga nga bwe baagala nga tebagoberedde mateeka kino kyajjidde mu kaseera ng'omulamuzi amaze okulaga nti akadde konna olwokuna sabiiti eno emisango egivunaanyizibwa litandika na Dr. Kizza Besigye Kifeefe egya kutandika okuwozesebwa mu butongole bannamateeka kye bagamba nti tebagenda kukikkiriza olw'ensonga nti wakyaliwo obukunizo bungi omulamuzi bwabikiddeko ettaka kale nno nga bagamba nti baakusimba Nakakongo okutuuka ku lunaku olw'okuna okulaba nti tewabeerawo mbeera yonna yakuyisa lugayu mu mateeka bannamateeka bano okusinziira ku omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago agamba nti ebintu bingi bye balina okuli obujulizi obwetaaga okwekenneenyezebwa ate nga balina okutuula ne be bawolereza basobole okwetegereza ensonga zino kale nga bagamba nti obudde bwe babawadde butono nnyo tebujja kubasobozesa kugoberera nsonga zino kuwulira bujulizi kuwulira butambi ensonga zino okusobola okutambula nga bwe zirina okutambula tulindiridde tulabe olunaku olw'okuna sabiiti eno tulabe oba ddala kkooti enaasigala ng'egenda maaso okuwozesa abakulu bano nga osinziira ku kusalawo kw'omulamuzi ali mitambo jomu sangogun. Era botunulira ensonga zetu ayonge dogena masuro kubanga tutunulira. Zezo kubanti besije. Nemune obedi dutare okonga kota de nebane abadada. Bacha agena maso nukubanti balaga obutali bumativu. Okono kubasinzi de neba wala wala CDF. Jeno Muhoozi Kaine Rugaba okunga kota de ne Kano Peter ahayimbisibwe ne Lieutenant Kano Ephraim Byaruhanga bano baba wabide nga kota de ne Antone Jeno era ensonga bazitadde mu koti nga bagala abakulu bano bavunaanibwe olwebyo ebyakolebwa mu kukwata besigye okumujja e Kenya nga baga nti waliwo ebitaago berirwa bulungi naddala amateeka agalungamya ensalo za mawanga na mawanga. Nze muzukuru wa Jajabda Kayongo Hakim tulimo program na mwatulira era tutunulira ensonga enene. Mu studios tumaze okwegatwako.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abawuliriza ba palo programu na mwatulira mwenamba la musiza abo abaine bizibu katusabe Allah abagumie abafunye sanyu musanyuke na hengera musigalanga mutegira nti nencha lunaku ensonga mugana wenge kayongo uliotia ndudo kulaba nawe
1: Alhamdulillah.
0: Webali kubera yo egwanga anti lyafuse lyakagogwa
1: kichotegeza
0: bantu bali bubi kagogwa kamimyude ensite wali ayamba emiranga giyitiridde buligoyita katambula unu nabushi bononye kati simanyi obagwokira boti eyo
1: era nange mbigoberera mu kulutaminwa ezo
0: abatuuliriza njabuzo ba
1: njabuza
0: abatuuliriza abafunye ebizibu lwa leero ndoza tufunye byekango bingi nnyo ebibadde nga birwaninga social media ne mawulire wonna ekyoku omuvubuka eyakubiddwa Sydney omusajja abadde owa rugby omanyi omuzannyo ogwo waliwo mu nga bakagutandika wano waliwo omwami famire yaba basajja bakyotala beeyo ni fakti taata waabwe yali wa magye ye ali ne bagamba naye wandijoininze kubanga ebiseera ebyo nali nkyalina amaanyi nga nawe nnamu ekifuba nga nsobola okusindika omuntu nemukola ki nemusuula neŋamba sijja kukola ki kuyingira bambi abayaye bakoze ki
1: bamukubye
0: naye nga ebintu bingi bye tulina okuyigamu ate nga buli dakiika waliwo amawulire agakola ki
1: agatambula
0: ag'enjawulo kubanga waliwo kyetwa kinze nabadde sikirabye naye wetuwuliriza ate jajja wa Sydney jajja wa Sydney nagamba Sydney yabadde n'emmotoka n'emmotoka nayo kati tera kukola ki
1: terabikako
0: kakati kirabika nti wayinza okubaawo ekobaane ng'ababbi b'emmotoka be bakozeseza omukyalo ono okuba nti ono gwe baagala okubba amuimplicatinga mu kyobubbi ne bamukola ki ne bamukakkanako bamubbye ate ne bamukakkanako ne bakola ki ne bamutta so ebintu bingi nnyo bye tulina okwegendereza mu ggwanga era simanyi poliisi nawulidde nti SFC yakiyingiddemu naye nga at least abantu bandibadde nga banoonyereza bannayuganda bategeere ekigenda mu maaso n'oyo abeetaba mu kukuba bategeere nti oluusi oyinza okuba nga naawe oyingidde mu katego kaaki kaabali ababadde bagenda abaagala okubba omuntu gwe n'olowooza nti kituufu gw'okuba muki mubbi nga kumbe simuki si mubbi nsonga endala ey'omukyala naye gwe baakoze ki gwe bawambye mu nkomerero ne bakola ki ne bamutta kitalo nnyo naye ekyo nakyo kituwa ekyokulabirako n'ekyokuyigamu abakyala abeetanira nnyo bakyuga bano ba smart wire nabo mwenamu mwina okubeera nga
1: mwebereramu
0: nga mutegeera omuntu ayinza okuba nga akwagala naye ng'oli target gw'olowooza wafunye omuvubuka kumbe ayina byayisaayo ayinza okusooka n'akugjako sente n'akugjako sente omulimu wagunzikira nagakamuwambe buwambi abeewaabwe bampe ku sente so ebintu bingi nnyo ebibaddewo ne politics era nga bwabadde atambula nabyo bibadde bitambula kooti zibadde bize nnyo kyenalabyemu nti waliwo syndicate nayo gye bakoze eki kubanga obadde okyayogera ku nsonga y'emu naye nalabyewo syndicate mu misango omusango gwa Mwanga Kivumbi n'omusango gwa Dr. Kizza Besigye amaanyi balinga abagezaako gavumenti egezaako okugabanya amaanyi g'abalooya kubanga balooya be bamu abo abawolereza Kizza Besigye n'abawolereza Mwanga Kivumbi naye kati batandise ennaku ez'okugirako mu kkooti nga bonna bajja ku